abusia yase yenda chinti ma yenda wotu mfona na nyankopon ase se ne dai wetimi ama meni o mienu yera so ete enkwamu a ne yenti atinka boni bia nti ba bi biara wo bia no abusia no pei ma yamfa sira fa mo twedi ampo na bibi bia entumi enwie peye wo hormo of course na e da fia da July ne bosume no ne de tosu edu wa fimpinu ni adunun siamwa na unim se fiade

no no otimi to dokuno 3 cd eni ti amamfo nsem bia omo kikase dokuno no eyo 7 cd enom ni ade ade ano ya ma me dress wo to dokuno 3 cd ya je se hu nsem atumi aba no ti wa wo vie no me to amam ewo no to dokuno san otoni 3 cd anase 7 cd mami akasa treasure dokuno no ano no otoni 3 cd ya je se ehun nsem atumi aba